0: Boy.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali ttabbu obwabo butebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa. Abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

twagala tukuyita amakyagaliro mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumaliza sesioni eno yimusa emikono gye mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri

0: Hear Jesus' prayers. Obed, I'm coming and listen.
1: Genda butelevu mu Yokana ekisooka. First John chapter 1 verses 8. Otuseeyo omusomi wange bakumpeera akazindaalo tusome
2: Yokana ekisooka 8
1: agambye ati
2: gambye bw'ati bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
2: Bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
2: Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima.
1: Bwe tukola ki?
2: Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja kugenda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola. Ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:10 so 12 kati mwe bamaama. Amiina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga 10:00 muba munyuse si bwe guli? Mukama yeebazibwe. Uliriza sizoni eno

0: Yewa amazima.
1: Yewa amazima.
0: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
1: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So wiiki eno essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati ssaawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
0: Danieli 9.
1: Mu
0: mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye, nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
1: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
0: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
1: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
0: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
1: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
0: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
1: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
0: Ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
1: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
0: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe.
1: Soko komawo, ojja kuddayo weesomere. Buuka ogende ku lwabiri. Ojja kuddayo gisome essuula yonna. Olw'obudde.
0: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
1: Bwe nnali nga njogera.
0: Era nga nsaba.
1: Era nga nsaba.
0: Era nga njatula okwonoona kwange.
1: Nga njatula okwonoona kwange.
0: n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri,
1: n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri,
0: era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange,
1: iye,
0: olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange,
1: iye,
0: weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba,
1: iye,
0: omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye, n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka eyakawungeezi.
1: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo, actually bw'oddayo essuula eno nga tonneebaka, ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera ku kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri na guno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Danieri ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri. Ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba, ne bagikuba yonna ne bagimenyawo, ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo, ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga w'onoolaba Kampala, Kampala ogiraba erimu abantu 1,500,000. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula ne mufikkamu abantu 200,000, ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi.
2: Kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati. Agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi, nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Bwe giggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma, naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So yesala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula eyaabiri akanyiri akaabiri, malayika wa Mukama n'ajja. Kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano kuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda n'okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalalamu ku katono bw'oti bagamba mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti, nga mulowooza muli b'amaanyi, naye ng'ekibi kikoze eki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti
1: nekibateka musako zinga mwetololera obwe mutyo nkoye ebiseera nga tuli mukutendereza abantu nebatula notulone nebebaka kiregeza waliwo migugu abantu obuzito bukolaki nkoye ebiseera omulalu ajatya wano nafuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ale nga tugamba fe foundational truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala so ye wiiki eno gye tukolaki tetulimu nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano haleluya haleluya so tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno feeza esooka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feeza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feeza eddako biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amakango ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya nogamba Mukama tusaasire haleluya tewaffe tuli kumi na babiri bamama baali batano naye olumu muzeeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwo amaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo kati gye emisingi emifu tebamenya bimenye kumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wowenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango munzikirize tukome wano bira omwoyo mutukuvu engalo ez'amaani.

Alléluia. Alléluia. Katumuse mitima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tomugulumiza. Daudi atugambe na yingiranga mu mpya za Mukama n'okusinza n'okwebaza kubanga akoze ebikulu akoze ebikulu.